0: Les arbres de l'espoir en Dioula 12.
1: Tanifila.
2: Mamu tiye mwanyo jurute kavali marala. Aka inka kokolo lalo.
3: Mose kan kayebi. Abe barake na ya mwodo yi. Ame se kasi ale man ka buru lakan.
4: Ni so yoko ka gelede? Akyan ne tro.
3: Ame se kan yere do ka grupu la.
2: Chodi, na te se lakan buru lakan.
5: Na kiri jigila kodo la.
3: Kodjume.
5: Me se ka fonterja nyango meka amutar buru la doyeke.
3: O ko ka gwerede si sale dola ONG na ante se ki bla ko tro la kande
5: men tante che fe nde che me brake na lele men afonte che na ngai ta fa nyina ko ai sabari ai mbla moto borba do chema
2: na ba sundu
5: abena son men anse ala eh men ko mo fa be son
3: ola ima ko bna se moto ma men nga moto dima
5: o bo nyankusebe.